me hono ewade kasa na emubo ewade kasa na enyuri ewade kasa na entutu ewade kasa na ensai ewo yesu di ma maunde sunabo pae maunde sunabo pae maunde sunabo pae wo si ewade ewade kasa o ewade kasa o na ewade bibi biara aye strongholds aye din aye kwansidie ama obutaya wo fa me ma ho me mama ni me mama ma ho ma wori e ho ewade kasa na emubo ewade kasa na enyuri ewade kasa na entutu ewade kasa na ensai ma ne sunabon pae ma ne sunabon pae ewade kachi e Jeremiah sa wuye moja toda na yemu no ena me teu na misi odi fo ewa manamani ahini ahodo so sedri na bubu na tutu na sai ena wo so bon pae ewa yesu kristo di mu sa ewade ma onenu a eye den no onenu a ahodi wo mu no onenu a tumi wo mu no ewade kaso na bibi piara a aye

wawo kasa wani onyamu e dedie wani mu e wani mu nyam enche wadi kasa kasa guma wari mo ma wani onyamu nadi kasa guma abrabomo ma eni onyamu empie kasa gumi mama ni mi mama abrabomo kasa gumi ni me yire eni

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concern dia ye mia.

Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Messiah ma. Nemu men kan cho bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. Edi chia me. Ma